0: Mara ipifaline.
1: Mara ipifaline tok merapa minaran Jesus.
0: Merapa nareo minaran Jesus.
1: Ye tunga surai mandi.
0: Sota nande manta le benda si te fan men tian rozoti. Sota kota mfana zafana ndua et.
1: Ye tuk sota n Jesus.
0: Yendo mangata kanjira. Yeke kure. Ato nyakun lamta fortofa. Atulta manuka na wan siana kavina sa imana manzuwa msoftoni so. Demrar si mga nafeno habi ang Jesus Christi wa si reo. Dindo mangata ka kuwa ana uvava ka wani piuma na yene mbunga has. Kwa uta fita suwa ni fitya sana tara sa inatoni si reo. Ya tulta nhira wana reo panulta mfandahara na rehetrao.
1: Yintu.
0: Ya tulta kuwa wani akunako. Ya vana keli. Nin misa si lalai na harta tiar si kel ya tutan. Matama albertina, mese para ni varto tapan maas. Rava kasungan, si les fanda ni anaka. Matam tina ni anaka vene mese li mambu imena. Neni ranu su lalau si bebera martorino. Atol takuan hira kwan pera mvava karieta o mese li mamandru su. Auri papa yetu mumfad stiri. Ramse sa mumfad. Nise yantus matamfuangi. Seta menakavi varta au mere bisangi. Ya tulta kuon hira wani sakaisu. Ya tam fransina si. Mise jantitio di mrar fasala mana wanao ramse. Maman feijur. Maman miki. Matam malal.
1: Beloved,
0: I took one here when Miss Rosemas Luara. We saw the baby Joseph have a rainy avatar. They told no good here, Saturday. So now they told a good here once and a couple of days and a regatta in the Messelman Ram Vale, the Pitaf. The Fapa erased and I read to Catanman and Ulam since Salama regatta measures and Missias. Andri manta ni hanmi faulana si fasalamana tontira kawasi reo. Demrar tutulan rumah narta usikere yeta tuku. Uta inti sus tabundu
1: yi. Yintu, kumaka sita kenjita le mandi. Uta inti sus yanku yanau.